kena mushemana mulelele ka siemo ho sa takale bala tulu sabasia bampita tuli batate kama tepe mutemu tes pam senyoni tula makasini safa hindlala yonna yonna yonna yonna yonna yo banna le basari nantwena siya kabanna kya mushimana mulelela tshwana le nna ka siemo che a tlo ngwana ka sa nthwena kya ha o mani papa la ka tsepi tlo ngwana ka tobe tsa dikurupa ngwana ka shapa tlo shapa